Atoy bini imanang ti. Malim da aniso da bini. Wang labaching sang pareng na imanang gilan gani. Pak labalog ta kilay sana imanang gipukay ni.

Nasigisi di dakta tabirsi. Kami nasin bagi kanabasing. Kami nasin bahay basi manipuda marangkai na pangbapot amani. Masina sarupa taba tang tang da chikpa saba. Fira kilaina kuding magta fahan bangami. Amang bayekat pa nungshang tungba miyoy singda kwae dagi hena kanabapi. Kami nasin bada vitamin A, B, C ahumak yawi. Kami nasin ba hing na zaraga kung hamba nungay hali. Panggal kan kat hali. Chathat pa itok pa unsa gilay na fahali. Amun ba kamin asin bagi mahi oyna sumlaga sizin nabada mit gilay na laihawa masung ising pukchat pa nasing ba fahali. Kamin asin baga tumga charbadi silay na ba fahali. Kamin asin baga tum singa charbadi appendix ki anaba fahali.

Salam binui mai tene sakpa ekin reten subana seneng ba lebang ni bese si tahan jaki bagaluna na tangka kasi goina lebang ni bese landok chabalu chere adom na tawram tabiri vasya akashwani falgi fm sangai channel digini.

0: Biri ananda si pung si yang pasalnya thille hebat ada itu. Ozana ini naga tambi bro kemarin tu.
1: Aigi bapa jo artis sama ne, bapa lagi mayam bapa jauh si jo artis ne. Koi gi orang yang sangat lagi. Asyida tambal aku yang bersing, makoi dah bapa orang yang tak kuah, bapa orang yang tak kuah. Aduh dah aisyu dum matang dah dum jauh jawa. Sambung matam dah dum tamzai. Bapa orang yang cium takpi, tambal aku yang bersing yang cium takpi. Aduh hai jawan.
0: Masih gi balancing saya pung yai bapa tu ka pung tambagi matang sih ka tu ka lyrics tu tambi bapa saat ramu ina class 10. Kaya hendus swiping saya tu na masih gi ni gi balance itu kemain tuwe.
1: Aisyu pung tambase yang hena cang nai na tambadi ojude. Shanti shanti gumba. Aina traga school chuti thaba gumba sida oina tamje to pra matam dana lairi oina dum paje to aduga sangba matam dana pung oina torga mai ne
0: hangba matam sing sida koi pung yebagi thabak sib tawe have ne do ga to pra matam sing sida na koi gi academic ki se ho nei have ne mai pak koi bio biryananda haing future da have tare yam na mai pak pa biryananda na pambiri balam sing sida mai pak koi bio have pauzil se pijari
1: thaga chai
0: ma khata ba sidi nupi maza na kra he na so famba we koi gi ngase gi mai roi sing sida na nupi maza sing marak ta gi amaga muk koi performance pihan ning bagi apa masile da na nakanda fami bechan si ki manak tak ta changsa laga hangase ma ki ming laifam ma doga mahakari karam ba performance pirak pano ha bu yeng minase isagi ming laifam han ha bi o doga isagi class han ha bi
2: ai gi ming zaina laisham ka wi class 9 section c da tammi laifam na chajing awang la kai da aina taw zari yo da sairing ma ming asi lamjing maya ka wi lamphang na ra ba pari imom na khoi gi lamjing mayani lai kai khuding gi pari ba mayra se nama oi bi ai khoi na akan mana tuhat pi ra ba tu sola ba kaya bu kan na ba khwang da khwang se lak tu na jati si bu kan na ba lepli ai khoi na khoi haying tungi chatang ba gi lamphang da thawai kat khi ba ima sing du gi mamom oi bi sing ni ai khoi thona lai sei nupi lang gi wari ning sing ni si
0: ko yam na phajar ba ha ba yam na meaningful oi ba chairing ama khakso koi tamina khre itan jelina da gi ek balan thobi mathang sidi kari karam ba performance amuk awlak pano haibdu yengmina se da kan gi itan sing isai gumba sakla kada so man ba khra sa lai ri moi gi manak ta changsela kanda akoi makoi na kari karam ba performance pira pano haibdu yengmina se makoi ahum khaga koi nga sai da gi punna dum dasa laga lai bise bana u bane balan thobi da na makoi ahum da manak ta changsela kanda makoi gi maming lai fam seng ato ga makoi gi performance kari pira kada bano haibdu yengmina se
3: umar hojai khoi na ta ke sai reng adu nupi oi bi singna mama oi bi singna sama se sida lauri ba thaudang khunai sida achau ba thaudang ama mayuk ya bi do na ngasi phaw ba changsi lakli haibagi mami do maktai adu mathang sidi ai khoi nupi ma sa sing da kari kari lai ba no haiba do hanglas han ba da ming lai fam sing han ai bi
2: ai gi ming nong le pi loang soram lai fam na lang thabal kunja mai ai de kai de gi ne adu ga ai gi apu pa gi ming na soram pari mai te apu pi gi ming na soram ong bi ai bi lai ma ai hoji class 9 tam
4: ai ye ming na libya okram ai sing jamai chinga ma kha fra ma khong da gini adoga ai ki apok pa ming na okram surjit singh adoga ai ge apok pi ming na okram ongbi birbala devi ai standard of secondary asida class 9 ona tam jabane
5: ai ki ming na brahmacharya mam atina devi ai ge life form na ka walam dai bung ai ge apok pi ming na brahmacharya mam mocha sarma apok pi ming na lashram sonia devi ai ha standard of higher secondary school da class 9 tam jai
3: adonga si se ai khoi gi talent han program sida kari kara ma makhal gi talent utpi ga doina
6: akhoina sakcha ga doi ba se folk song gi nong thang le ma haiba adu do
3: khodol dambi

Say si tahanja ki pagalwin na nga sige da magdadi. Good morning Manipur gi thawrom lantok chaba matangsta lojari. Thawrom da saruk yabira ki ba amadi thawrom asibu hawba da gi loipa pawba. Tabiriba khwai pumna magpu thagat pa phongdukjari.

0: ima, imao, koji pa bom hale ima, sanam bie, na koji mo kanam tle itte brand he, ima, ima pa bom hale ima, pa bom,
1: siatam,
2: yaro yaro,
1: masih nanya nu bi nu zari masih, nu hai bagi ngam kay le itte,
2: hey mama, na koi waram lo le hai bagi kangi, nongdom bagi nongdom kona, na koi zai ga matam ka, sian a kay na rule, mama, na koi na pangli mamba saka to. I want to pang libani nae. Oh, aso nung sikra ba yom sira yoruk ni hai ba. Mang da ba wo mang hu dra bani. Hado ho. Na ba na sa na khoi khwai na. Ai bu nung si ja ba do. Tai bu ma pu no u bi dra na. Ai bu yom sira por bani. Isa sa. Na ma se. Ma pu ma ki ku mai ni nae isa sa.
1: Isa sa. Na pa zi ma ye to wo thong se.
2: I'm not sure.
1: I'm going to go to the house. Moy babung na imong manunggi lay talay ra ko na ba lantan basat ka ba ta nanay no pina mamama pasak to na isa sing saw na ba yung sari mayum makai pan ba yaba matam yorok la ba ta moy babung bu tha moy nung da si na kon sin jada na isa sing gi ma uti sa ki ba ni
2: aso nung ay kraba chao kraba thau dang ka ya nang na pang thok lam ba si di Aye, Tamu is a south of saying, hey, Mama. I don't know. I hate him since they must have come at the country. Karamanakara don't get out of Mama.
1: Masina Nasanipa and Ibosa Bogimoni. Mamma Sanaham
2: become Yare.
1: Amasina Mawatombi, Arubi Kawi, Sanupa, Manito Magini. Ibima
3: Babu.
2: Yare. Nungsigreda ay magising siya. Punsida na. Nung ay ba ito wayo ko isa sa. Ipana hayo daw di. Namase. Nakoy damag. Yam na wadar ang labani. Namase. Nakoy damag to di. Ha. Mino ubalay ni kaluko. Nama ho. Miray ko na.
0: Pabong. Pabong iyatang ngakpong namjag ya pabong.
2: Ha.
0: Matam amada, ekui na ngang oiri ngai matam da babung na takpi kiba, ngahok selaga, ngahok sera amapau apabang amoi. Tahu kata bi itu bu horen hayang yai thok laga horen naga ni. Matam manghandana thawayakjang yang na horna bana, punsi kilambi panggani takpi kiba babung. Asih tu sunatte da babung, babung na takpi kiba kaya ado, nasi angasih babok kau jadi. Babung iya thangap sebana, nasi ekui nasi mihoi bangam jadi bani ne babung, aduga bawa. Nasai kuibu sembi badi, ima katena ti pabung. Pabung kisu, aso ubu thodang yauri bani ne pabung. Pabung, neng kari mende swanta bikan. Nasai kuibu sikti saure dene pabung. Ado, nasi di, botana betau resi pabung. Imung deling selesi. Ado, hayeng nong hengan bagan ne pabung. Dokter de selesi ado ga laying ga doini ko pabung.
1: Imung ko, hayeng ay draba sunga si ikta sa pina paru itu.
0: Ado na paru da. Hoi, mana tak piru tu budi, anak lidu na thambah pati hai tu. Hari ni, aduh agak dia papa, ngasi hektar selesai tak tu papa. Hai, senang biar, noi piru untuk kita siam sahwo, ngasi papa mesti tak tu tu pura si, aduh ka, yang tua si kandre. Jasi, papa, terus anak toksi.

0: takpiraga diam nongai chekani kendra
1: Seoul harba si khoi metropolitan multicultural city yamani South Korea gi around 70% si Seoul harba city sita punna lai haina kumle toroga lai haina laina haini masung topalam dagi khoi international community western or eastern part of world dagi junum mayam laga tabak towa natraga num tourism gi jula khoi yamna lai haitar
0: yam nongai che ekendri gi samlapa biototam tang thambi
1: ai isamak laimam lekai mayaler manaktagini babagi mingna sabungbam bomsa singh mamagi mingna sabungbam ibeton devi isina khoi ahum ni ai matakta dada amaga siama ga lai dagi mingna sabungbam romesh kumar chegina sabungbam kamla devi
0: aduga nga ngori ngai de karun karma school sinde mahima sing tambirak pa ekendra
1: class 10 box ina tainitor in school da tamzare tu matung da 12 na mem higher secondary school da gi pass out tok zarpani bina manipur institute of technology mu da leba sidagi asau tawzer matung da nit manipur da mtech lawyer ga phd na yonsei university seoul da lochen zero
0: phd taw na bagi tamak da yongsei university da masida fangi ba khudong cha ba se mase karmain taw da na fangi ban
1: master law jingai matam wat lingai da aina num top country da phd taw ba ya ba ki kai lai ha na thirak pa da taiwan da su hype thizer me adu ga taiwan da su pang me adu opportunity do phang ga su scholarship da problem lai ko da gi drop taw matung da aina south korea si try taw zaki ban masi try tawbugi mohon si aina research story ba field si da sana ba ko yi oza ti raga mai gi profile da ti raga email ta zera ga approach taw gi bani azu da luckily yonsei university lai ba professor jine accept taw mutung da isang jaki bani
0: hai ri ba university si da ko phd taw na ba gi ta mak da kari gum ba makhal ki criteria hai ba tare hai ri ba criteria si fulfill taw raga ti masi khudong cha ba si fangani hai ba na sing ba gi masi gi wafam si lai bra kar mai taw bano
1: master gi level si da ko yi research si fazena tara matung da no koi paper or conference paper gum ba phong gati sanse si wang ni amasung hajik na mu kai ja ji khara heng ka kre koi TOEFL or IELTS gum ba pass to draga di ya da ba
0: language
1: ki se english proficiency je du ga amasung korean language si koi level 3 na 4 gum ba pass to gri sanse si wang ha tari phang ba gi adu moi korean language ta ga ta pa course si num lo pa ya wi sanse si wang ni na phd gi course si tong ge honob matam da koi si gum ba gi criteria ma amse num sang ge hai tari or another way professor si koina email targa koi research si ma ga yam channel hai targa di anum mana pam ba mong do koi da profile tu channel ga di anum mana anum agree tor ko si ya wi du ga chang ba dai na
0: da je ji koi ge research to ba se asa ge phd to ba de ge na post doctoral researcher oi ri ba ne ba ji se masi ki khong chu chi la ko matam se da ma fam du da theng na ba awanu ngai me yam su le vi rang ga ni masi ge manung da nga sa ge university si da le ba facilities in kari kari khudong cha balaiwa satraga ojaga lainari ba phajaba chana kanglon haiba tare masing matang da sukhar dang tak pi
1: jike khuna lep the research to matam da khena basi anum lai hai tare na khoi india ga yeng na matam da khuna equipment amato bu use tor ga su khuna isana loine handle to ba aduga mi on da khoi thongda ba gi keno si lai ti aduga isana loine haira ga aha ma training loine pi aduga training ji haira matung da isana ngam na ba nasana to haibi gi mong da anum equipment loine maximum aina exposure phangi tare adugi experience india ga yingna matam da di adugi exposure ji khara niemi hai tare oza da ju khoi khang da ba ko ta ba sin class lawyer ga nun on da hang ba nun ya nun approachable jam oi timing si man free oi matam da su hai ka ni si da lao exactly nun man free oi matam da on da na hai na ra ga discuss to wi timing si nun phang hai tare
0: yam nu ai che tu ga south korea da le pu se sai kyam
1: shu 6.5 years hele
0: oh 6.5 years how you six say khoi gi seoul gi yongsei university si da post doctoral researcher mo oi na le ba ni post doctoral researcher moina leribasi ki magi maroiba thabak singa sagi kari kari tobi bona masada isida
1: semiconductor khoy memory device taropani je khoy resistive ram memory device na adu ta taropani sigi sida khoy sip sabagi khoy fabrication namsi kumien namsi sizinara ga kamaina device ma sagani haibagi adu ta taropani aina samna haba da khajiki resistive ram memory si tungda khoy computing device ma da kamaina sizinara kan ya AI ki matam sida command implement taw gani habi ki research ni koina taw jari
0: South Korea hai bisi koi ki shakpham hai batare koi mongoloid ki mai ki shakpham se ma koi jasu lei bani adiga chakcha yu thak khai gadra masi ki chanavi ka ya mam sida khar mana ba khar shu dum lei ba theng ne aduna South Korea da hojiv sik lei ba sure shida lei ba myu shing ki ma ko ekhoi culture jena kari kari manava laipa ekhoi ga makhoi dengina tamjani ngai sina kari kari laipa hebdu su mayam punna tamina bda nungai gani
1: saksa yu taksin num manai ko no ekhoi ekhoi da swai da hawaizar sai se moisin num sai aduga ngai ai ba gumba ekhoi khajing ai ba ka chenum phangge num moisin num sai ko ekhoi na tamba ya ba har ga di matam nai na chat pa ji lunch at the breakfast dinner se pon matam nai na pa jena chali aduga samna hai matam da imana ba ga unani hai matam si sapsana satra ga di khoi respect tau da ba adugumba oina thoi edina ano wono na mit tau da mi si khoi na hana mangjona na num prepare tau ga ngan na sat pagumba doina si gumje tamjani ngai num oi adugo food habits si ju num moi je num healthy lifestyle ma num ui kai no di mi ge se han ga se num ka noi di ma sa je walking gum sa pe exercise gum ma sa num sa sa ba num ma sa je active oina ba hona si gumje tamjani ngai oi hai tare
0: adugo ma fam dugi oi ba tungan ba culture hai ba tare ekoi ga ma na da ba ko tungan ba culture akoi gi masadei sida ti karmaina kari kari ubirakpa thengna virakpa
1: culture je khoina samna ba da moi buddhism satpa kangu amalai moi gi religion da haga ko gi lai harau ba ta usin moi buddhist kangu gi num moi gi festival timing se no ma moi na period ka chali ko gi lai harau wi tap ta lai bu to ga daina sorok ta satpa je num ui moi gi festival amoi na si ju amalai he du ga september ki matam si doctor phone kat pa ji swaina si ma na ba moi gi da ju onwa 3 or 4 days kum su ti thar ga moi adi matam si the forefathers khoiramba naina si lai katpa ken tobu se num taw nei hai tari si major festival amoi na su su hair ga moi je main city moi na ler mahana city da sanar ga appearance me anga ko lai khoiramba naina ga taw nei hai tari
0: aduga mafam du da ler ba school sing hai batare preschool da gina awang ba thak phobo gi mai tampam sang sing se masida kari kari ubirakpa
1: hoi moi je aham pre nursery si moi je num na mai anga loina bu gi ta to lai khagra ta ga su num mai anga loina na ba adu da gi civic science kum tak pa myam si kamaina no lukna chat kani adde gi khoi behavior myam si anum tak pi hai tar adde gi masana matam nai na school chat pa adde gi khoi lambi sorok ta kamaina footpath lan thok kani khot kani ga si adu mo je loina aham ba de di anga ngai de loin tai masana dung kan da hai ra bani na saw ra kan da sunum masagi civic science adde gi ka do loina lai hai tar anga ngai si adde gi samna ba da aji kan kon para ga photo number ga si school da hai ro mi ma wai da photo nam jan ga nu hai bise nam angang ga jina khang ga ado khoi manipur ma sa ga le ji ban ado moji khang ge ba tak pi ba ni na ado khoi mi ma mai da photo nam da ba khoi video ga number ji le pa na na si u ma je nam tan tan na moji ma sa na
0: discipline
1: nai ba ho re ai da re
0: ado ga ahla man sing khoi gi thakshi khasi hai ba di khoi gi mathak thong ba sing na kari hai ga ni ma kha tha ba sing da kari hai ga ni hai ba sing ba pai manipur gi khunai shi da so korea da di command down hai ba sol ma from state cheng na bi rak ba
1: hoi moji ahla man ji khoi gi anum taksi khasi nai na num chat le hai ta re akoi moi ahan bu unaw kan da or ni mi grit tong da basi num moi ye bau tong na ga
0: luk
1: thara ga ko ma sis wai na num tong le du ga formal hai ba language ang le moi je formal polite way da wang ang ba ma ga ago informal way da ngang ba ga koi sam na ha da moi na hello hai si koi na ahan da ma tak tong da hai ta di anyo ha si ho hai yo jin na loi de ne du ga koi na ai ima na ba ai lenga da hai ga di anyo ha ga num loi ba na na language in adu ja ju kenai du ga koi na professor gum ba loina bo ji ju yam na moi na taksi ka si nai na chal le koi professor jin na khwai di wang hai bei thak da num khai do ga tham me hai ta le moi na num adu haji kan di amu na ha ga si khra discipline ji khra handara pa dong na ju we sol ji manung ji ga num sa khola pa ma tung ina
0: adu ga south korea gi koi gi k drama hai ba ta re si me am sing se koi hujik manipur do si me am na ha sing ne am pam nei ta na adu isamang na di hai ri ba si gum ba koi gi tungan ba theater me am su le rang ga ni madu da kari gum ba tam da yeng ba chat pir ba da theng na rak pa madu gi experience su khajik tang share to bi
1: ai samak ti na wa anga wa da ga hai pet anum korean drama ga su yeng pa ya we do college ka khan de le up kre ai na pa kan da num theater mak ta chatra ga chu num akhoi university manung da num campus manung da ke drama number jin num lai hai ta num dham ba akhoi gi building ma sa mak ta ga num nam ba num akhoi yong se university ji ke drama da di ma ming am na sal le ya num ke drama ya ma da num jaw ga le ba du na me am jin num number la pho do u wo num jaw we no pha do camera gu ma ka pha ti ya de du ga just akhoi na mo gi taw ri ba ma on camera
0: ka reality
1: do u de num phang hai ta ri college ki life ka num akhoi ke drama da jaw ba da num u re hai ta ri na
0: du ga maroina mapam du da laiba khoi gi satan harol singh se masise khoi gi lairik tam bakak na khaktana khugi lyric laishu haiba musu lady masigi mangal shu fangda ba yade duna lyric khaktana tana tungan tungan bas post ore basu culture gi dabu ore basu isai jagoi meamam lady tana masite sita sarugya basi karmaina tawi mo
1: moji college ki matam sita moji sports kumba yamna club makan makan jamna lai moji undergraduate tam ngai matam sita akoyi postgraduate or master level edikra si club level gumse yawa hantane yamna research kumba focus

0: conductor mission na ta wei si covid ki matam da taiwan gumba khoi ki korea gumba sina aya ma na manufacture taw buni na khoi ki electronic device myam ji sa ba da khara backlog gumba lai ji ba tu matam da adu na khoi ki isa isa ki country da oina sa ja ra ga loina setup taw bu gi plan ma lai bi si si ki electronic component myam si sa na bo hna ba da isa i thon da independent oina sa ba ngam na ba honor pho gi adu da mai onjan ba ni ha na khanja india na taw si ju adu ga khoi ki ajik ajik advanced notes di india da di la kre di su maru oina ai field da khoina design gum ba taw ba semiconductor gi chip myam ji design gum ba taw ba adu da gi kamaina khoi ye si gi equipment myam si facility myam si kamaina phangani ap si khoi undergraduate na di pa na phang de du na master or phd level da join tar ga nu ayam na phang le ha tar ya du na si gi si na rong ga ina su khoi involve taw ni ni
1: na
0: sing na adu na ai matam ni na ha jik si yam na semiconductor si maru oi khoi ye lai ba human resource lai ba myam si na nu kana ba la ho ba ya ba chance sang wa ang ha tar
2: yam nu ngai che ngasi doctor jabum bam ekender singh hauje jik shout korea gi shoulder lai ba Yongshe University the postdoctoral researcher Moina Levirimana Akaspani Phal ge studio de lengshin biraktuna matokaram na South Korea ge shoulder tatkiba aduga haurakli pa nahashina kari kari honawaya ba kari kari khudong chaba thawai inkhang sing phangbaya bagi mafam leiba haibas nasing ba takpiram ba yam nungai che Akaspani Phal hanna hanna thagachari
0: thagachari
3: Malim gitonga tongan balebak sing dalai biriba igamdam sigi manipuri diaspora singna manipur la pibo matamda adongi awanunga gi wari sing ekhoi gi singlon mapan gi wangmadagi hairi bathorom sida paudon biramna ba akasbani falna adongi damba thonglau na hangduna thamjeri singlon mapan gi wangmada laikhraba makhoi gi anawba mapaw magalona na batangi takakta mayam bomuk naijalamge matamdo fawudangi oinadi nungaiba yaifaba pumna makki

0: Isi-isi tahan zeki bakal lune na. Tongan-tongan ba Manipuri film sing degi lakwa cha bai chai lanthok cha ba matanga si dalu jere. Tangka ka si da kudol tam zeki bai sai sing film sing amadi sai reng ba sai rang ba matang shi na. Ahan bai isai da saktek pi film si degi Pusparani ki khonjal da Jiten khaidem na sai reng ba madi sai rang bani. Ani subada Kongol film si degi Pusparani ki khonjal da Ajit Ningthau jana sai reng ba madi Amarjit Lorem bam na sai rang bani. Ahum subada Nungshi hekta hairege film si degi Nauboya madi Rosibina Anipuna sakminaba K.S. Haish Kishore Kumar na sairang ba madi Jishur Chandra Sharma na sairang bani. Kuzi film si degi ni mari subada kudol tamja ki ba Saisha ki ba sing Nauboya madi Sharita sairang ba Khwai Bira sairang ba Tomba Thangjam. Manga subaru iba da thengman kri thabal si haribe film si degi Sadananda madi Rosibina Anipuna sakminaba ni Romi Maite ki mayekta Tomba Thangjam na sairang bani. Akashwani Imphal Haujek Manipuri da maruiba pau tabirasi.
1: Akispani Imphal, hoje pau pukin maruiba pau da. CRPF ki yankhani panchaba batalian amasung sai Imphal center ka kusam na dona prasan pujila dengasi hap marathon pangtokre. Marathon adura punamiyoi lesing marirom saruk yakhe. Aujik jathari bas seva sankalp abhiyan ki saruk am oina district administration surajan puna sintuna jila asida seva setu abhiyan camp amangasi SDO office da pangtokre. Masi pangtoki bakem ajuda sarkar ki tungan tungan ba bibhag tara ni thoina service counter hangdura miyam da sarkar ki scheme sing ki matang da khangan ki Ternopil jila ki hinu khongda le ba Netaji Subhas Chandra Bose awasiya vidyalay dengasi mahiroi sing ki layak pam sung rasna ibagi thorum pangtokre district administration Ternopil na sinduna pangtoki ba thorum ajuda mahiroi humpu tara ni panrom sarukya ki Humputara ni tui suba Wildlife Week palan gamari leina na Sandial jila da lai ikpa sangdam na ba amati waring ibata na bagi thawrom ngasi pangtokre. Jila adu ki mahiro icha marom na saruk ya ki. Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi Gujarat ki badu tarata leiba Maharaja Sayaji Rao University ki Humputara manga suba kanbo ki sangi thawrom da saruk ya kre. Thawrom du do wangang bada Rashtrapati na hai. Inkhalak liba na hasingi matiang na leba gasi English singa ni niputaret pao bada mapung paana saukat pa leba gama oibang nungkani. Kendra ki Ayush Mantri Pratap Rao Yadav na hai di Ayurveda na miyo imagi punchi da narak pa yapa le na singdagi ngak thok tu na masa mau pa ba punchi mahing ama oibada acho wa thau tang lau di. Amishu, New York to pang thok liba United Nations General Assembly ki marpu matoi suba mi phong gamari le na na Mapan Thoram Mantri Dr. S. Jai Shankar, UAE ki Mapan Thoram Mantri Sheikh Abdul Bin Zayed Al Nayan amadi France ki Mapan Thoram Mantri Jean Noel Rebat ko na tu na wari sanakhe paklui chari.
0: Adongna thorum tabiri basi Akashwani Imphal ki FM Sangai channel degini. Hoje channel ese gi nungai ra ba makha ta ba thorum sing lanthok pine begi damak Ajit Konchamba da mu khusi nazari.
2: Thagachari

0: and hilter ke har kan ai studio se ai har se si sina engon de am help to we have the kang de engon de hil tau gre mana si se tham sai
1: hoi haji ke marup na su pan bi ki ba maruk kyo in how dog sa ki ba har har ba studio se sina karam na how dora ki ha ba si ki matan da su khara khajik ta ja ninge du ga masina su maruk ki nungai ba amo oi na pinal bi ri ha na su tham bi ri aduna masi ki matang da wari se samlap na marup na libi ra maga di hena nungai ja ga ni ha na khale ki tang tham bi
0: har sla ki ba se ngasai gi aina makeup tau re makeup ki mathang da nail se lak bane ko makeup sina 2020 swai de gi haure nail sina 2024 gi october swai da tamaga 25 january swai de haugi bane ba ado haurak pa se har se lecture kan da ai gi kam cha se han tau re kam cha se da sum tau rak pa da gi di mayam nung shi wi ba da gi mi se lak pa ado ai gi kam cha se da mi se comfortable oi rak ta ba ai sum nung ai za da do mi se my partners ka lak pa yawi adai di parents ka lak pa yawi my friends ing lak pa yawi ado moi mayam do ai kam cha se de nung ai ta ba gum ba adai ai na sum mi ma ngai khan ma gi nung ai ta ba gum moi da comfortable oi ma roi tra na ko minus mind to ba da gi moi gi su nung ai ba ai gi su nung ai ba jaga am su le ho ba ai gi ma sa ba yai na na khalak pa da gi ai na dukan le ba jaga se koi club na bibi ba jaga ne ba laikai gi oi ba jaga hai ta re khas le in the same ba sumai na khoi yung gi so ma phang ba dukan se ma mogi phang ba ne sen ki ti ada da khoi bu box na nang pham mo ma moi pham dong man train tor ga phare du din har ski plan se tau gi ba ne
1: nail art oi ra ga su ada gi makeup oi ra ga su isan hek ta hai jaba ya ba hiram mama dina cha de hai jari ba maru hai ba di tam ba ma chang gi ba ne dena masi tam ba se oza ka na ka na gi ma kha da tam bi re e ka mai na tam ki experience to ma du su hai bi yo
0: han na makeup ki han hai jara ge ko makeup ki di aina han so hai jara kre e pa mak pa da gi su mai na haura ki ba ne na ado ga nga sa gi du gi ma kha ta ko na dum sam da jara ge makeup se ngasai mi se mathang mathang torok pada gi di ne si gi amna acho bo thok dang ami yoi ko aina ngasi bo tau jara pa si da ne si na thui bi nang smai na mi na su makeup se khara khara haira ga chat pa ho ra bani na nang karai da tamai oza ka na da tamai hanga pa matam da nang tamak te haira mi na nang na toi ba thabok te ampha jara ga su oza nai da ni na mi na han thana yeng ni aduna ki tang certified oi ba jaga amada tam se na mana khudakta singjama gi studio 11 the ming chan bi re ka sida chat lo tha ma gi basic course ma yaksal lo nang su experience to hengat na ba do ga knowledge to hengat na ba na adu ga se adu gi tha ma gi course ma chat le adu gi matung da mu khoi baba gi sai ta gi ni ne ma le ne bi chana mas na mu film industry da makeup artist so ina le ne adu ma ngo da mu ha di niyom ha bam sle dan ai sa gi haizara ga su makeup ki su niyom le ba ko adu ma na niyom ha phe tak bi re hapta ma mu ke ma mu chat laga ma ngo da so ha phe tam jare e duga makeup se lakpane duga nails ki sina imana bimna sum thagalak ma se tambagi matang sida ai su somna nails yam kanna haining ba yamna toning ba ina hek yeng bada ai su yamna thuna haigada ba sai gi lai ba su pamak pani na nail art tawri ba moina turi pa ga taw ba sigum ma se ura ge hena toninga pagi matang sida mana su thagalak pa se u ba ga inang se kai la tamina kho lino na hanga ga men thoi ka we mana bi se mana porompat ki slick beauty academy na ma lai bane sida tam me na tor ga ai su khudakta chatpa se somda makeup ki off season ta ba matam oi benga miniko off season sida ai su liam na lai bani na sidi tam jan lagi na swaina mama da paisa piyo ai swaina tam mage khot lagi na har ga nangu makeup to ga yadori bo ngam ga do hai di makeup si su wari ni dina ka wabe ma thakta nangam ga ra ya ni ai manage to ge khot ke na tor ga khudakta tam maga slick ki sida tam jare yam phajana tam bi basic course ne ba ko 10 days ki andur ga su jesin dre la ka we ai tam bi ra oza se akhoi long ga ni imare bi oina dum pul laga dum tanara ga yam phajana takwi hai tar
1: makha cha thazar poi na ga sai gi isagi oi ba ma hang doctor pa hai tar studio ma isagi ne khal laga hang doctor pa se nungai ba gi maram di oi hai na su tham bi re du bu ai gi sima di laser e kai na khan gi ba mi kup to maru aduda kamai phawgi habase ngasaigi artist oina leram badagi aigi oiba ma chowu ma hangdor pasida kamai kamai na phawbi kisi sukra haibio
0: sumaina aigi hangdok chara pasida aina phawgi base aigi thabak ama phanga bagi ta tam harau jai haidi aigi punsi chupagi leira ga daba pot ki ta ta harau jai bako haidi hars ana lak pasida ei som kai dou biri ke ka hangot ai sumaina studio ma hangjari ka haida engon dai sa dam na proud feel oiba doko ana maina oye duga sumaina studio ma thongi ba or aigi jaga ma thongi basina aina hengwai kitang chautho ke bu haer su nungai rani dana adu maina khal laga atop atopa hapkat ke khot ke haer su dukan se ma le ramni na expand tok thopa du nungai rani adu mumbai su laikre adu ne
1: aduga thabo ani sida habata nail art to basika makeup to basika marup ki oina di karam bane hena chana jabo oi
0: ahan bade di nail hair pe matang se makeup se sum tor ga lakram ne na makeup se di engon da khuloi re ba mina punga ma da ki yo hair su pungkhai da ki yo hair su adugi technique se khangi ba pungkhai da ke be na sumai na ke yar ni pung da ke be na si ke yar ni sang do khan be na si ke yar ni je khanga bane ba nails ki di hair pa da ngari bani na yang wai ba han bade mi ema gi khujin

0: good evening manipur live phone in program asida adomna taining bai sei sing telephone ge khutang da khanbirakli thamjari ba telephone number 8798803293 awang lekin tv amadi thawal babu bazar hai pam pham sing asida gi marup sing na phone phang bi khre mathang karo mai kai de gi phone tor ki yeng minasi phone chhe hello
1: Hello, good evening, sir.
0: Good evening. Aina phone tokjari se tabi bro. Phone da tabi bra hajari ba.
1: Oh,
0: tae de sa. Hoi hoi. Ado ta da ba man ba ko tap na khumak pa sida. Phone to wire se kana wai bira ba no mingam ta khang jage.
1: Sa ai Samsung Shantipur mai ali kai de ra den moyam cha.
0: Samsung Shantipur mai ali kai de gi ming do umtang hai biwa.
1: Rajen moyam cha.
0: Rajen moyang cha. Akhoi je yam kanna isan khosan baju khara tokjari adunani kharu bi biade karamba film sei ta sige have you
1: acha pa bi film ni nasi koru num ja da do adu ta ge ge sa
0: hm jagoi sa ba ga yam nungai ga do bo isai ni ko angang sing na ga jagoi yam sa ba isai ni oi ado sai sing di hona bira bro
1: sa hona ga re sa ga ge re sa
0: hoi hoi isai bu di have bi re do pam na khan bi ba ni na sai sak pa sai sak pi hai jaba ta re ko Sisu kangga gadi amtang hai biu.
1: Ai. Ba ore sar ma sia ai pui ra ni sa ai
0: ya. Koi de phangje se aram bam jamuna.
1: Ai sai han ma de jong chat lam ma sa ai ma chaki da ba du du ni thak thak bai da sa.
0: Hoi hoi. Ado I sei tharing imarak oi gadi hek pai khat pa phalak ta toi ni ko.
1: Oh
0: sa. Ngasi koro oi na hobu ji oi doi ni ko.
1: Oh sa.
0: Aram bam jamuna ga khunjoi kumar ga. Chmai na leire. Aru ga aivam akpi gani aribam sham sharma gi. Sai we do ni mana sering ba serang ba sai puna taminar se do di lantok chari safa bi film gi sai
1: adat sai sa

0: Hello? Hello? ကနာဝေးပြီးရပနောဖုန်တော့ပြီးရေးစီ Life from Kuno de Gi Komai Hoi Hoi Tazare Karamba film you say Tazigay
1: Tazabagi
0: Wang was a say Pazaba Yam Yawi Karamba we do not tap tabining with her. Aro yam pam kan bi re se sak pa di kana wai bi ra bano
1: se sak go go sa kau kau re na
0: hoi hoi khoi no budi uzara ba aro yam pam na khalak pa je se sak pa ju khangam gadra na khan jab ko kong bai la pam dine sharma
1: aro ga aro aro ha te di ma re kau go ra ta se ye ni so phone ye ni pa lang ni su phang phang da bu da phang go ni da nya
0: hoi phone phang de hai ba ma yam ma ya wi som su oi doi ra ma yam du gi marak ta
1: au aju adu ma yam na phang de ga sa
0: hoi adu mi je khari yam na hai ja ba ta re ko adu hou bu kan de di khara bu di lak tre adu phone to bi ra pa yam tha ga chari sei ju phang
1: ja ni ta ami am tang am ni dang ha sa ho ge ya ga sa
0: ah ma yam pun na dum ta min er si adu ga ha ji ki hai bi ga de wi sing ju su ta bi ram ga da radio sa
1: phone kai
0: Okay, I'm going to go to the house.